0: ya gamshe shi, Allah yakan ba da hikima, da sani, da farin ciki, amma ga mai zunubi yakan ba shi aikin tarawa da ajiyar dukiya domin ya miƙa wa wanda ya gamshi Allah. Wannan ma ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Mai hadisi Sura uku. Lokaci domin kowanne abu. Akwai lokaci domin kowanne abu, da kuma lokaci domin kowanne aiki a duniya, lokacin haihuwa da lokacin mutuwa, lokacin shuki da lokacin tumɓukewa, lokacin kisa da lokacin warkarwa, lokacin rushewa da lokacin ginawa, lokacin kuka da lokacin dariya, lokacin makoki da lokacin rawa, lokacin warwatsa duwatsu da lokacin tara su, lokacin runguma da lokacin dainawa, lokacin nema da lokacin fidda zuciya, lokacin ajiyewa da lokacin zubarwa, lokacin yagewa da lokacin ɗinkewa, lokacin yin shiru da lokacin magana, lokacin ƙauna da lokacin ƙiyayya, lokacin yaƙi da lokacin salama. Wace riba ce ma’aikaci yake da ita saboda wahalarsa? Na ga nawayar da Allah ya ɗora a kan mutane, ya yi kowane abu da kyau a lokacinsa, ya kuma sa matuƙa a zukatan mutane, duk da haka sun kasa gane abin da Allah ya yi daga farko zuwa ƙarshe. Na san ba abin da ya fi wa mutane kyau fiye da su ji daɗi su kuma yi alheri yayin da suke da rai, cewa kowa ya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi cikin dukkan aikinsa. Wannan kyautar Allah ce. Na san cewa duk abin da Allah ya yi zai dawwama har abada, ba abin da za a ƙara ko a rage. Allah ya yi haka domin mutane su girmama shi. Duk abin da yana nan ya taɓa kasancewa, kuma abin da zai kasance ya taɓa kasancewa. Allah kuma zai nemi bayanin abubuwan da suka wuce.
1: Amin. Kash, wannan shi ne iyakar lokacin da muke da shi na gabatar da wannan karatu. Za mu ci gaba a zama na gaba daga Sura ta uku, aya ta 16. Ina fata kama Allah ta ciyar da ranka. Na gode da ka kasance tare da mu. Ka wuni lafiya cike da albarka.
2: This will be read in Yoruba.
3: Iwe oniwasu. Ori ikini. Asan ni ile aye. Oro oniwasu. Omo Dafidi ti o joba ni Jerusalemu. Asan inu asan. Oniwasu na wi pe asan inu asan. Gbogbo re asan ni. Ere ki li eniyan je ninu gbogbo lala re ti o se labe orun. Iran kan lo. Iran miran si bo. Sugbon aye duro titi lai. Orun pelu la. Orun si wo. O si ara lo si ipo re nibi ti o ti la. Afefe nfe lo si ha gusu. A si yi pada si ha ariwa. O si nlo si yin sohun titi. Afefe si tun pada gege nipa ayika re. O do gbogbo ninsan sinu okun. Sugbon okun kokun. Nibi ti awon odo ti nsan wa. Nibe ni won si tun pada lo. Oro gbogbo koto eniyan ko le so. Iran ki su oju. Be le ti ki kun fun gbigbo. Ohun ti o wa oni yo si wa. Ati eyi ti a ti se le eyi ti a o se. Ko si ohun titun labe orun. Ohun kan wa nipa eyi ti a wi pe wo titun le yi. O ti wa na nigba atijo ti o ti wa saju wa. Ko si iran ti ohun isaju. Bẹ́ẹ̀ ni ìrántí kì yóò sì fún ohun ìkẹyìn tí ń bọ̀. Lọ́dọ̀ àwọn tí ń bọ̀ ní ìgbà ìkẹyìn. Emi oni wasu joba lori Israeli ni Jerusalemu. Mo si fi aya mi si ati se aferi ohun ati wadi ogbon ni ti ohun gbogbo ti a nse labe orun. Laala kikan yi li Olorun fi fun awon omo eniyan lati se laala ninu re. Mo ti ri ise gbogbo ti a nse labe orun. Si kiyesi asan ni gbogbo re ati imule mofo. Eyi ti o wo a ko le mu to ati ye abuku a ko le ka. Mo si ba aya ara mi soro wipe kiyesi mo li ogbon la mo si fi kun ju gbogbo won lo ti o ti saju mi ni Jerusalem. Aya mi si ri ohun pupo nla ni ti ogbon ati ti imo. Nigba ti mo fi aya mi si ati mo ogbon ati lati mo isinmi ati iwere nigba na ni mo mo pe eyi pelu je imule mofo nitori pe ninu ogbon pupo ni ibinuje pupo wa. Eni ti o ti nso imo di pupo o nso ikaanu di pupo. Oni wasu ori keji emi wi ninu mi pe wana emi o fi ri ayo dan owo nitori na ma je afe si kiyesi asan le yi pelu emi wi fun erin pe iwere ni o ati fun ri ayo pe kili o nse. Mo ro ninu aya mi lati fi oti waini mu ara mi le sugbon emi n fi ogbon to aya mi ohun ati fi owo le iwere titi emi o fi ri ohun ti o dara fun omo eniyan ti won e ba ma se labe orun ni iye ojo aye won gbogbo. Mo se ise nla fun ara mi mo ko ile pupo fun ara mi mo gbin ogba jara fun ara mi mo se ogba ati agbala dara dara fun ara mi. Mo si gbin igi oniruru eso sinu won. Mo se adagun pupo lati ma bomi lati inu won si igbo ti o mu igi jade wa. Mo ni iransekunrin ati iransebirin. Mo si ni ibile. Mo si ni ni agbo malu ati agutan nla nla ju gbogbo awon ti o wa ni Jerusalemu saju mi. Mo si ko fadaka ati wurajo ati isura ti oba ati ti igberiko. Mo ni awon olorin okunrin ati olorin obirin. Ati didun inu omo eniyan aya ati obirin pupo be ni mo tobi mo se po si ju gbogbo awon ti o wa saju mi ni Jerusalemu ogbon mi si nbe pelu mi onkohun ti oju mi fe emi ko pa mo fun won emi ko si du aya mi lohun ayo kan nitori ti aya mi yo ninu ise mi gbogbo eyi si ni ipin mi lati inu gbogbo laala mi. Nigba ti mo wo gbogbo ise ti owo mi se ati laala ti mo se laala lati se si kiyesi asan ni gbogbo re ati imule mofo ko si si ere kan labe oorun. Mo ti yi ara mi pada lati wo ogbon ati isinmi ati iwere nitori pe kili okunrin na ti nbo leyin oba yi o le se eyi ti a ti se tan nigba ni yo se. Nigba na ni mo ri pe ogbon ta were yo to iwon bi imole ti ta okunkun yo oju ologbon be le ori re sugbon asiwere rin ile okunkun emi ti kala mi si mo pelu pe ise kan na li o nse gbogbo won. Nigba na ni mo wi le aya mi pe bi o ti nse si asiwere be li o ti nse si emi ti kala mi nitori kili emi si se gbonju. Nigba na ni mo wi le okan mi pe asan li eye pelu nitori pe iranti ko si fun ologbon pelu asiwere lai lai ki a wo pe bi akoko ti o koja be le ojo ti nbo a o gbagbe gbogbo re ologbon a se nku bi asiwere nitori na mo korira iwa laye nitori pe ise ti a se labe oorun ibi ni fun mi nitori pe asan ni gbogbo re ati imule mofo nitooto mo korira gbogbo laala mi ti mo se labe oorun nitori ti emi o fi sile fun eniyan ti nbo leyin mi. Ta li o si mo bi ologbon ni yo se tabi asiwere sibe oni yo se olori ise mi gbogbo ninu eyi ti mo se laala ati ninu eyi ti mo fi ara mi han le ologbon labe oorun asan le yi pelu nitori na mo kiri lo lati mu aya mi si kuro ninu gbogbo laala mi ti mo se labe oorun nitori ti eniyan kan be Ise eni ti o wa le ogbon ati ni imo ati ni ise dede sibe eni ti ko se laala ninu re ni yo fi sile fun ni ipin re iyi pelu asan ni ati ibi nla nla nitori pe kili eniyan ni ninu gbogbo laala re ti o fi nse laala labe oorun nitori pe ojo re gbogbo ikaanu ni ati ise re ibinuje ni toto aya re ko simi le oru iyi pelu asan ni ko si ohun ti o dara fun eniyan ju ki o je ki o si mu ati ki o mu okan re jadun ohun rere ninu laala re eyi ni mo ri pelu pe lati owo olorun wa ni nitori pe ta li o le jeun tabi ta ni pelu ti o le ma dun ju mi lo nitori pe olorun fun eniyan ti o to li oju re le ogbon ati imo ati ayo sugbon elese le o fi ise fun lati ma kojo ati lati ma tojo ki ohun ki o le ma fi fun eni rere niwaju olorun iyi pelu asan ni ati imule mofu oniwaasu ori keta olukuluku ohun ile akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun igba bibi ni ati igba kiku igba gbegbin ati igba kika ohun ti a gbin igba pipa ati igba imularada igba wiwo lule ati igba kiko igba sisokun ati igba rirerin igba sisofo ati igba jijo igba kiko okuta danu ati igba kiko okuta jo igba fifowo koni mora ati igba fifa seyin ni fifowo koni mora igba wiwari ati igba sisonu igba pipamo ati igba sisati igba fifaya ati igba riran igba didake ati igba fifohun igba fife ati igba kikorira igba ogun ati igba alafia ere kili eni ti nsise ni ninu iti o nse laala mo ti ri ise ti olorun fi fun awon omo eniyan lati ma asise ninu re o ti se ohun gbogbo dara dara ni igba ti re pelu pelu o fi aye raye si won le aya bẹ́ẹ̀ li ẹnìkan kò lè rídi iṣẹ́ náà tí ọlọ́run ń ṣe láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ títí dé òpin èmi mọ̀ pé kò sí rere nínú wọn bí kò ṣe kí ènìyàn kí ó máa yọ̀ kí ó sì máa ṣe rere ilé àyà rẹ̀ àti pẹ̀lú kí olùkúlùkù ènìyàn kí ó máa jẹ kí ó sì máa mú kí ó sì máa jádun gbogbo làálà rẹ̀ ẹ̀bùn ọlọ́run ni èmi mọ̀ pé ohunkóhun tí ọlọ́run ṣe yóò wà láéláé a kò lè fi nǹkan kún un bẹ́ẹ̀ ni a kò lè mú nǹkan kúrò nínú rẹ̀ ọlọ́run sì ṣe èyí kí ènìyàn kí ó lè máa bẹ̀rù rẹ̀ ohun tí ó ti wà rí ń bẹ nísinsìnyí àti èyí tí yóò sì wà ó ti wà náà.